0: Dong sa public tikyo.
1: Iban TikTok diti
0: ano ka?
1: Gunahing Jeffrey Ikol.
0: Oh, ano ka? Nakasimba
1: dati. Sian dia zunga duvo tapi nai DJ Dennis Primus am DJ sugali.
0: Oh, pibo sian nagdi dia gunahing. Aha. Dali
1: ay sa pasimba.
0: Ay sa pasimba daw.
1: Ako kasimba.
0: Kadaw tay na day mazara TikTok. Na motino, iso hozo diti the no tip dos tu nga padan dati kyo. Ti. Tu nga padan diti Jovita Chin diti. Kung saan daw ka matani no?
1: Iti hozaw diti nga piangongaw da ipiampatan da ikakwaya da singan katimpunan na kamatan iti nui pihi kasi iti da mga ngazo
0: mas iti da kiva subay kada ikumazan da hozaw da kasakazan na bambazon
1: kaswangan taon bago
0: dadi iti na hozaw iti man pihio kaso da singan da humazaw da tinimungan tayo kakwaya katabian tadaw kamatan di
1: Jovita Chin.

0: Ozone Julius Lancaster lo jungin dapat ko nga V isang hozo do rock and roll. Kamatan ko yung tutunan tinaw.
1: Kakal po do kiba agumu mama yo sumnimbah diti. Ano ko sa simba diti sunday.
0: Insan po bago pa po boso.
1: Mimpa pahi tatuwang ming kandi kandi do nga daw. Kaya to ko da itin pa nga duvo kabo teko sada da diti. Kaya to ko da kuko pahi kya. Tatuwang kuko kandi nundong adaw kandi pulakis daw adaw
0: kiba na kita minimba po siminimba ada iti maza TikTok sabab BFM nito mega di dingki alunting dito sigal ka
1: sigal ka
0: iba na kita minabos do nubagay ni teko siminimba do no kaditi kahintong
1: i kahintong kada vokon mo boss ano kada kinisunan din sa
0: tapan nga kiba padapan kabagudot ya dahil TikTok diti Dennis pino po ito yung kasunumin ba pandapan ka pandapan kiba na kiso sinumin ba daw nuti tuhun kabago
1: tata
0: kiba na kiso sinumin ba daw inum kaya di sud ito sisir kami boss sisir kiba na kiso sinumin ba daw gaong kabasanan matuino ka ay han natin o tapos ko nga bidet masado TikTok ya
1: iya yan na nikat binasi ko basanan ya kiva diti i osima beti ko basanan pan kay hada humozo ngam lagi di iti no pa nga kiva do minuot bay osima diti
0: ano ka
1: ano nuot daw diti no di di Jesus ka
0: no ga mega do nakahantoy do it piboy ansugan doy boy Dennis dino kadi o si Ma diti kamiaga ka na po nga simbaw niyo tokpot eh ng queen
1: ba iti na bagya kalamasan kamatan gani
0: zao sumimba sabab zao da nako kita
1: ano na kita do
0: no kita da pinanaw di tambahot you know, pulokis ay di buguhoy do ming tanod da dombo na po akon sugandoy no na dati iteko bintang kamatan po dati sugandoy no di
1: sugandoy no di
0: mantaka na po di nga oso ko po ido ako po toko ako po kladja toko da diti di ako da iso nga kalpo da po yung sikul na deho id UMS nung nung aw kasan takan di da minay ko minay ko tanu da piboy ano nazatan ubang papar diti nazatan ubang papar na hantoy nung bago om so ko pa hozo dito inay hozo di ang takan di do pi hozo hozo pi uni uni di radio ang takan di hozo do mega sakot to tomo kanyo
1: aday kananangan ko hozo ino
0: kananangan ko soy hozo di om dadi nakongoy di do manta di do nasetan ubang am nakongoy di do nasetan pogun
1: kita ako nagiziya untok di
0: iya amumuhok po
1: min opoy ko miyampay di muhoing no may intong tadi mai dek kalamazan
0: mai dek kalamazan kamatan tadi
1: sedung betul dan untuk di apa kon kami kaya bayin no bas do pen kemasan ku sebaik itu kalaja kopi kon pokok tambahut temui mana pada mi susui tengah mi salita kami di
0: nah ini pay paguhoy Dennis ko tutun na sino Dennis na pwede nga uhon kinalot ina na tutunan hay paguhoy masok ko
1: aunehan kan ya
0: aunehan dani so bago mahay kom ina kom zanda gumugi ababazan o mababazan sugandoy na pintong intong
1: tapot kanangan ko sa
0: jadi ha on dom ko pabago na ko ngay pabago intong dahil inasatan po gun
1: o tiga tata
0: pabago nakahantoy din tone di nga tone duvo ngay bu duvo nung awa so kasa
1: hivan ko di
0: ang taka na po di nga i-January nakahantoy
1: i-January nakahantoy i-January di ti nga
0: tuhon na kibi
1: panong nagkinarot tuhon di azo ka ni gana pulak isi kay damin tanod dahil ti dahil naman na papibayan
0: Daddy, may toko Antangay bago iti. Iba nagi maza diti tenaon to ko iti maza da TikTok am namot dino makidungot ko hozo diti Dennis. Tomoy mo do kauni o hozo diti sangyan do ikot piboy ano undok nga daw.
1: Tata, say dati.
0: Tadaw kamatan kadazan divas.

0: Zodi Lenny James Iziaw undok nga daw. Isay dati undok nga daw the town may no, Dennis.
1: Ah, ino na ino. Nung Iziaw isay.
0: Zo kopi isay ko zo undok nga daw din no. Nga, nda doon ko na po Iziaw o sumimba din no. Don't talk to hong pada miso buhan ko himo di timikot.
1: Pamusa na pamus na kapayhan.
0: No tanto no papamus na kapayhan. No, isay dati. Isay oh. Undok nga daw.
1: Isay nga auzo no kaya. Isay dati.
0: Isay dati. Nga iso pa si simba aw no kohombos din no. Ono ko zodi si simba da sunday din no. So uwat nga bimaza di TikTok om nagidet sa WhatsApp sa Babi FM di Dennis.
1: O kita na po si simba di tim ko gumuan na ko simba pa intunod.
0: Ano dati ito gumoy na ilas
1: min papahi to tuwong min kandi kandi dong adaw sisimba na po diti nga igana ko sa hazo di pidik ganay
0: James
1: ganay James kan daw
0: ito tikam tikam do modop
1: po ikam
0: no ko gyato tikam ay gya
1: kandi pahi na po nga Ahab,
0: yeah.
1: Tinandaw.
0: Nga ina po nga talk down okay? Dong
1: tatubong. Dong
0: tatubong.
1: Kita di tatubong. Mm-hmm. Kandi.
0: Kandi.
1: Mga di opulokis kani.
0: Opulokis.
1: Magtudaw ingka.
0: Uh-huh.
1: Jadi dong nga down na game dahil ni sila na ano ti?
0: Kumazan na
1: penghopi
0: penghopi by no penghopi di pentondugu
1: tapot iti no pamazan no kamuhaingan nekot niti atiyo o pumumusaw na papamitamit iti migakasada na sabagi na sisimbah iti tikam
0: tikam
1: dadi konsikan kumatapinay nga vi mama yo suminimba iti na tikam
0: mandi maza tiktok din no nga mama kaso om dadi tiid WhatsApp sa Babi FM magadi Florence Boy Joe nga simba ko tikam kabago ay elbot po ni bago nga tikam kabago tangko na bo ka
1: mazan ko na TikTok ina ko paguhon na ko simba nga Evita
0: Evita
1: Evita sinuto nan di isa iti di Dalingking
0: Dalingking
1: Dalingking
0: Dinky
1: Alunting
0: Dinky Alunting
1: kiva pa isuway gumo ko sa iti minay day TikTok sikap ini tumahibo audi Roosevelt nga otikar
0: no
1: kayo nagini otikar akon ko tikam ka bago di Rubialo nga no, nasimbahan
0: nasimbahan na niya
1: ba, tikam na ito pinay
0: tikam no na ino bonehan no subeta daw bago kiva bago si batan ng tanto na daw min sunda ito
1: opot masi iti po ano ti papapulakis na pamusavan
0: po yung tanto no dadi kinangoto ko isa po zo katapad jam ko pahutong pod minute nga ngode su tiya balto ni bo tadaw ba ino kokomoy nagida tadaw kamatan iti
1: say hozo
0: hozo di Daniel Bansatan
1: ah
0: kinangoto ko kamatan noikot na

Kalamazan kapanandakan kamatan no ikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kahimo luvong ay bud luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayd kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk pibayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mga mat kisampuhan, mamalamay, pinungan.

0: kan dia.
1: Dari ino sinda kam nagi
0: alamay.
1: Ahino mana toko tanda ko da tadaw kalamazan itinga lumamay. Ta lumamay, lumamay nagi. Tanto na do tamoy mo na da tamangan no kayda saan.
0: Tapo, pihaw ha, pikuku na mo, ikano okay, mo. No?
1: Pikuku na mo, no, uha-uha.
0: Kadang no. Indaman, ganyo.
1: Iba di ho zaw di George Isai, George Mojingol. Os da, ho zaw bagya, no bagya di, oiton. Katim na po da, takuku di, muhi na.
0: Katudo po.
1: Katudo po. Nga ay kon ko bagya imana to ko kazo det kala mazanit nga in o ina pa nga hobi vinasi dado kopiso mo nga bido sabe bit tambahot det timpo po nagi do kaundangan dadi te preko nga video det pali kisom na guy do opusan jam ko si jam do nga subab yang pa ito ko di DJ Connie
0: det si man bosina
1: dadi tumiyom bos mi pa ida guy det sabab VFM pompos na tadaw bay no kana hibay kapso mo dari ho ido hongkot ko sa ano to katuho nga pod buhan ko himo diti
0: dumiyo katuho pod misa
1: om tantun
0: tay mundukan
1: lamay miso mo ta ko dari ho
0: naikot binasi
1: dati pa digi som kapso mo ta ko bago ta bago nga bit tabi ta daw ka matan pibabasan ko mare diozo
0: yeah insan po kotobian ta daw ta kan ko matan masabi-abi dahil na ko pangabi kada hivay sa Bavi FM dahil ginavo na ikot pinasi
1: aswa ako may mo pibabasan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

0: Girat kuasa. Papapanaw ko pagiratan kuasa, ito po na malu point of duty. Patutong kapagunit asaw antakan kaligaganan. Suay ka lang kapagiratan kuasa, JPJ nga point so diyan nagi, manghuplit mamagunod talunalun, nung antakan karumbakon teka kaligaganan. Ida po ang push-ups dilo ay sa punuhuan panalaban pamanahan kumakarita surupo babarang. Pahingkuro po, tayin sanan mangindapo padsakayan surupo babarang, sinunudan na tumanod ko turan permit di tinatap ang amo magawit kalabi winagat. Kapasadyaan karamayan tadaw kamatan na yatan po guna Sabah 2,226 na pangah tensanan. Hal di lapinayin talang di kumudwa Bayan Montiri Datusri Panglima, Dr. Joaquim Gunsalam, sarana po nga kuminakap kapantangan kumadi malohingon tagaya po gun tunmo sa aman id istana Sri Kinabalu. Dato Dr. Joaquim ipunagi panarikahon mangwasa kapapanahan tagayo karamayan kamatan nayatan po guna Sabah 2,226 minabaros kakapan dilo kiyon talon papoylo kapapanahan karamayon dilo. Soy ka mangalap ditun Musa dat may popohimagon idakantakan pumupusan karamayan tadaw kamatan. Ontok katulun na permiso tulan kalimo idhongkot ko isan KDCA pinampang kota Kinabalu. Iluguan Montiri Datusri Anwar Ibrahim pagkikira tuminda po wida karamayan dilo ontok katulun na hupod tulan kalimo diti. Magisusway ababayan kabasanan ditangkapanaw o mamasoh mapanaw kampay na pialan manusuyan idboros kumalohingan, pialan sugandoy, randawit abantang om unduk ngadaw.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

At binigaw diyan ko siya ang tulong na paramis sa minitero tatuong insan po katabihan mamaramay di tita daw raya ay dilada amontok di titon. Ya, tapi kau itu kau ngayat tawan na madibut maninggo rud amyampai data kapagaw rasam data sapo. Antakan ida ponong data kuala penyu bofet keningau am tambunan. Kampai no iti rahat ketenebon tawau kunak sempurna am lahadatu. Am kampai penagi iti kinabatangan am sandakan penagi iti wilayah pisompuruan Labuan. Yeah, kiguna to ko tapinay ko mangilaw pengkuro iti ka ngayon datawan lalabi po mo antok na taswab ama maramay iti tataw raya ideal ada ha nuridi kiguna to ko mangilaw iti ka ngayon datawan mantok dot mangilag komen dot akaligaganan teka antaban dati sabab dot rumasam kita pinay ko makalansanan dot asunong at kangayatawan dot aswab iti amantok dot asunong iti kapapamanahay iti tadaw raya adil ada to antok dot aswab ang papapanaw iti ibadah dot korban. Bata pina kau sining manta di Marcelina pinampatan di Ardi iti tupus om langat ko kenau. Kinong hot to go.

Ito mga isang taka jam data ko matalo may ditirati ka sa limbahan na binary jam sumuang na jam ko hapod may record jam ko hapod 4 minute ito tatuong matabi ka witi sunday to ko untuk di tarawa data binary yeah, iti sunday tapi nato di tapi na iti kam iti sundat na po daw nga iraditi sumunsoy na po basing nga marabarab tinay kaditi sumunsoy na po basing nga marabarab tinay iti sundat kumaduo manta dito pinay udi gorong na apat gakod amu ikoy lo mamanaw kaditi gorong na apat gakod amu ikoy lo mamanaw iti sundat at kumatalo isa sundat manta dito pinay Clarence Wong poing kakat otinan mansawan sawo po poing kakat otinan mansaw ansaw opo kaditi amba kumado kayo dito rohyan dot mumbal dot mamarat dito sundet ngamilo rumamot do antakot bal dito aso walu walu turu iso 2 patura pateka aso walu walu turu iso 2 5 siam iso

Ya, haro na ti pa malahawan na sudang man kuro mito iti. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Siyo, amo agigina kuma di tabinay di matabinay ko. Kumada kayo di rumamot dati dihiti nga anong mila-mila nga sa dumanta dat radio may o sunang at piramutan to ko kita tabinay ko. Alansan dat sunang iti piramutan dat at telepon to ko wantang dot ba na diti iya Katilamo City sunday to ko ababayan at sunday to ko gisam at kapagulo karkata ta jam ko permiso dat atuwa bada naman dat maganda diti pamalawan na sumusot kago sinding manta di mas ni sumiran iti kulasa kaditikay na o ginangot ako.

0: Ya, tapi kau itu pemalawan dan sumusut kaguliti. Hello, kepisah nangan atau tuang tapi nai?
1: Kepisah nangan atau tuang?
0: Ya, tapi nai isaiti.
1: Yo, John ni lunung beli, macam senapan.
0: Oh, mata bina John ni, apa tu susunnya tu malah nama marai tapi nai?
1: Kurang kaki kesedih.
0: Sumunsui napa bosing ngak marab-arab tinai kaditi.
1: Mada bahasa orang Italia ini.
0: Amba, iti kumadua gorong na apat gakod amu ikoy la mamanau. Amiti kumatulu poin kakat otinan mansawan saw opo kaditi.
1: Oh, honggohit. Nerede ika saja na liwan ko na hanu tu garang
0: ano gya
1: ika saja na hanu ko na tu garang madari di lang ko
0: sumunsoy na pa bossing nga marabarabati nai kaditi
1: oh kada pa gine sa hapo teroy
0: iya nuno kadya
1: nuno magerdi. Oh, gede kare di danga patako di bisa na pe tampil bulan dina.
0: Ba ba pon siko na dito pinay. Ya na kana.
1: Ba.
0: Ya kon sikan ko marita pinay Johnny Luno gamanta da sandakan di tinudi. Mhm. Ya inkuro nuri inkuro ta pinay ta ko dit suay. Ba iti sumusot ka go. Hello, ko bisa na nga natutong ta pinay.
2: Hello, Je.
0: Ya, kapisanangan na tutuong.
2: Kapisanangan na gitutuong na dia salamat hari raya.
0: Iya, ingka na gidiya. Ba tabi na, ba tabi sa sunat na malano dot mamaret, tabi na ay?
2: Balan ko it, apa tahakad ka nga. Man na pagmadya, digi.
0: Ya, among manguro. Ano rin, umalan na po.
2: Kang kuda, ah.
0: Ano gaya?
2: Mija kang kuda ah.
0: Itang batisa.
2: Garang nama patahakan gila mamanaw ka.
0: Oh, mija, mija kanu da? Oh, seduk pa ka diti.
2: Seduk, ya.
0: Seduk pa ka sunang sangat diti sunay.
2: Rayon pa.
0: ba, ikuro iti kumay sa minti kumatalo?
2: Ikelo ko di marabarabas tinay, digi. Tuwai ke di man sawan sawo po pare date lan ku akan kendikirin seru igol di pentanam it tinanam mambilo itanak degan saw iri na tu seru ku
0: amba bo mangora amba pon siko na den tapi nai
2: mama hinna kena
0: ya nak kena ya kon sikan no kumadi tambal toko di tino amu mangora amba dadamat dat maganda di tipe malawan na sumusot tapi nai ko. It is isa sinding na takamatan mantadi moli alina mo jingle it is sunduan da kokotuan kritikanau kinong hotoko.

0: Ya, tapi mereka itu pemelawan dan semua-semua temanuang di tiap bayan apa sundait untuk ditutung untuk mana di tiap lo kepisah nang ada tutung tapi nai.
1: Hello, kepisahan tutung DJ Alvia.
0: Ya, tapi nai tampulan apa tapi nai. Ambat si sundait temanuang mamarat di tiap nai.
1: Malan kulit kumatalo.
0: Iya, poin kakat atinan mansawan sawopo kaditi.
1: Pamarait ko na pala kontak na nga Rumbio.
0: Oh, nakuruto Rumbio kati ya.
1: Man yan mo tulunit papa ni Rumbio di yam. Saan lagi na sama nari huwa ay basungam iri na kakahipolin ng masawansaw.
0: Meron di. Iya, konsikahan tu nerita no iti sunda di tepi naik larins tepi naik.
1: Nah, pabagyan Pasikono na kontak ya pabagyan.
0: Iya, ampeng kuriti kumaisam iti kumadua.
1: Ah, panitang kumbalutani na DJ Alvia. Naro na karait.
0: Amba, amba Pasikono di tepi naik.
1: Amba, magalo po.
0: Amba, hinak no. Ya, konsekan kuma di tepinay tampulan tu naritan daw iti sundet manta di tepinay Clarence Wong poing kakat otinan mansawan sawopo matapot na hot nuridi panimbar daw dilo nga Rumbio ka ambah tepinay ko dadamat dat nuridi manku alanay at sundet okumatalo dilo iti sining na sumusut manta Nick Tudol iti kisas kaditikanaw kinangotokaw

0: Tapi ni kau iti sunda toko antok dah tuang dah mana diti iso manta dikelarin suang diti nunga komen dot ano simbar no di tepi na tampulan. Amiti sunda toko nga nasilih irad diti. Diti ko mo iso sumunsoy na pobosi nga marabarab tinai ilo sunda manta di tepi na tikam. Amiti ko mo dua manta di tepi na udi gorong na apat gakod amo ikaw ilo mamanaw kaditi. Amitis sundayt dato kumatalo manta di tepi na ikalyon kisuang minkawas asesuang minsiriba kaditi. Matap ni kawiti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay?
1: Hello.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang?
1: Ang kapisa na nga, nagidiyadiji.
0: Yeah, amba tapinay. Amba ti sa sundayt at manu umbalad at mamarait?
1: Ano kagadit? At gorong na apat gakod ang mga kapanaw ka?
0: Yeah, gorong na apat gakod amu ikaw lamamanaw ka.
1: Ano ka bangko iri ay DJ?
0: Oh, nakuruto bangko.
1: Apat gayit gakod din bangko, di nga. Ah, ikaw naliw, ay kapanaw.
0: Mm-hmm, mga sudu-sudu po kamati di tabi na yudi.
1: Oh, idamhara di haray walay.
0: Kasarawan na pati nga. Oh, kadang-kadang dathara idwalay. Yeah, kasaruan na po nga idlabos daw walay.
1: Tukad kan to, no?
0: Oh, sadu-sadu po nung tukad.
1: Sadu-sadu po ki.
0: Yeah.
1: Paan pa ka ito pagbusarahay la, DJ?
0: Ba, punsiko na dito, Pinay.
1: Okay.
0: Iya, konsigan na kumarita Pinay, ayubog gadi tinudi. Iya, iti panimbar mantan lagi diti tambalot toko. Gorong na apat gaka dam amui kapanaw simbar kuno po nga mija kada daw diti nga. Sudu-sudu po ta Pinay, ponsiko, tuminom balat mamaret. Iya, iti manta di tepi nai yatim. No nuridi mumbal dat mamaret diti sundait tokau diti sundat dit kumaduo. Gorong na apat gakad amu ikay la mamanaw ka. Harohot duo hot panimbar di tepi nai yatim diti. Bonong ko bangku ka diti. Hamba it isa dit point tepat tepinai. Mba, pun si kau dia tepinai yatim. Mba, iti pemelawan na sumusut kago. Hello, kapisan na nga natutuang tepinai.
2: Hello, kapisan na
0: nga. Ya, tepinai, ba.
2: Kadapo, kio.
0: Ba.
2: Ba.
0: Ba. Ya, tepinai. Isa
2: itu. Dansi.
0: Oh, ba, tepinai dansi. Mba, iti sa sun... Sunda to malan no dot mamaray tabinay.
2: It apat gakod na ako kapanaw ka din.
0: Iya, gorong na apat gakod amo ikoy la mamanaw ka.
2: Og una ni tulo ni.
0: Oh, mamo imati.
2: Oh. Og una no tulong gyo.
0: Amo i.
2: Ito kuno. Tu apat gakod. Mija nga akon.
0: Iya, mija nga akon ni mati.
2: Ano man no matid tapa waya kumato kasut tulong kasut matu
0: sedu-sedu kaditi ay tabi na yudi amba amo mangoro pengkoreti ko may samiti ko matalo
2: magandang sumunsoy basing marabarab at ko
0: iya sumunsoy na pa basing nga marabarab tinay ka
2: ito matugit mo maraut dot wakaw.
0: Maraut dot wakaw. Oh. Aruhay nada nga sudu-sudu po.
2: Oh, sudu po kyo. Ba, usahan ko pala.
0: Ba, pansikan na dia tapi nai.
2: Oh, ba.
0: Iya, konsikan ko ma di tapi nai dansi di tinudi amba, konsikan nagi ko ma aditi kambalutan dit minumbal dot mamarait ambah sining da sumusut iti tabi neko mantan di Felix don iti kada no tilam buso kaditi kenau kinang hotoko.

0: Ini tapo iti apa pa na sunday tamiti pamalawan na sumusot. Hello, kapisan ang ano tatong tapinay?
1: Mga pila pakago.
0: Aya, ba tapinay? Ang pakago suna tumalandot ang mamaray tapinay?
1: Ika isa rin. Kala ka rin eh?
0: Aya, sumunsoy na pabasi.
1: Tulog ako na may tayo ka rin eh.
0: Ya, sumunsoy na pabasi nga marabarab tinay ka.
1: Mamuhos na tuwa ay kakuda.
0: Mamuhos da tuwa ay? Ano nuhit mamuhos da tuwa ay? Siyo amo agigin ako marita pinay ditino di. Atapat na ila mamuhos da tuwa ay nga nuno di kunan mantak dat mamuhos da tuwa ay. Ponsikaw, kumari tapinay Johnny Lunog, kaditino di. Ambay, di sumusot, kaguriti. Hello, kapitsan, ang ano totoong tapinay? Siyo, amo o agigina. May galit amo o sanang kapiti, pero mutan na telepon. Ponsikaw, kumari kayo, adit na karamot. Bata pinay ko, iti sunet ako, sumunsoy na pabasing, marab-arab tinay, ilakumaysa, amiti kumaduwa. Gorong na apat gakod, amo ikoy lang mamanaw. Amiti kumotulo, sundet man tadi tapinay kaliyon. Kisuang mingkawas, ay susuang minsiriba. Iti, man tadi tapinay yatim kago. Iti WhatsApp man tadi tapinay yatim. Kadi tapinay yatim. Iti pamaret daw, iti sundet at kumodo na po nga. Bonong ka daw. Sumindak ya bonong na mamanaw. Gorong na apat gakod. Amo ikaw lang mamanaw. Pamaret dito pinay yatim nga bonong ka. At manod asangan dito sunet ito pinay yudi nga atapot na ilo pamaret daw bonong ka. Ambay ti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tapinay.
1: Hello, tapinay.
0: Kapisa na nga natutuong.
1: Yoko ako ti Bansi.
0: Ba, tapinay. Maka gusto na tumalan ng mamaret na naretan na ila kumado. Nalo iti.
1: Ikuli mo. Bossing.
0: Iti bossing. Sumunsoy na po bossing. Nga marabarab tinay ka diti.
1: It mamusog at tuway. Mamakay do. Pais lang.
0: Mamuhos dito ay mamakay da pais. Nakuruto mamaguna da pais katya.
1: Abis mo, pabasa lang sa nga, mamaguna da pais.
0: Tumano dito, disa nga no dito sundat nga, nakatundo ko na. Kansikan kuma dito pinay dansi bata pinay ko ito sunat at kumaiso nga naritan no sunat at kumaduo nga naritan no nalo pa di iti sunat dito pinay kalyon kisuang mingkawas ay susuang minsiriba bata pinay ko amo kunaman ruhangay iti sunat iti sunat dito pinay kalyon pa di nalo sining na sumusot tabi na ikaw sa sining manta di Lana pinampatan ni Rosario Bianis iti au oku tumingkod kaditikanaw kinanghot ako.

Nung patagwang kadat pangimangan na panindualan it karangitan kalaminan, pakyanon at panghupan niyampad rumamut, langkad manghup katinanan panghupan kanduan, teka it raitan talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Hulit ako, talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Sumikap kumaid longkod krisis henti id walay pangbatan kaparintan. Makyanod paniligan tarawaraw mantad kaupisan katundunan tinimungan tulun. Paruputan kumad pulis o makyanod paniligan damot id balay pulis dito sa samok. Pakyanod at panghupan, patingkada pangimangan panindualan karangiton kalaminan. Iya, awi asang ulunan.

Kailo panangko, watas suara na po nga watas bobos to sa pung no kabani pagundite. Kagumuan magigyan na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumagunag kudad subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disanrahat di kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Moid kakal agaras ti kita daw, mga rajek karaja idualay do pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, o sanong na po nga, mamadaw bantad po narangan ko dito kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, ipanaw-panaw, o mangulod file teko bo. Tumanut langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kurig kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw damakikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso iso iso 6, teka iso iso iso walu. Osiri bagatang, osinang om posudong gatang.

0: Pangindapuan manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinangodahay, manikinit kadaw, amila yala similiw mga malino.
0: Miyampay package kapailaan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledo ramuta kay id number 088-212-344 aputan 116 muntak kapailaan sumusuhot.

Kayo lang kanangko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garit na pangad isa kasalaan edi seripada akta kebajikan haiwan 2,005 id miladan daon 100,000 ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Kada ka ondos dot moy pin kaaw dot liyot. Waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawayas saralam id etana taika kaligiganan dit kaya nandiri kuhara dati tongkuro dot waig. Harus latirik nga lo bida sonong dot lumuyung id waig dot liyot dit naramasan dot magisusuay at bahan kimia. Liyot, nagalaan koromos tukiharo a magisusuay rinomos, tayam, hom maningot dit narulong dot liyot. Amahal diti, kapunta na dathakod, nu mandiolo sa koo, teko, kokoto. Intang-intang atanak di kayo, kada plago sa yolo dat may pinkaaw dat liyo.

0: pay vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw ya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Suay intorsino nan salinit kaulayan, sabah pono sina suang sukan tradisi. Limo intor sukan tradisi na sungkay, apat intrahino asalo kasaw krapahilian kapan muoro kamatan. Rampanao, panabitan basukan hitu ika nahundo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, rampanao, rondo kaulayan hunan musangulun hino, ansail ra intok wayan sino sumoy am alutak. Ampalasite, rabahuri sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyom. Yohino ampalasite krasusui. Abunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan bonsoi nunasuangan bersama. Sukan hitu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu natandul bonsoi intera ulun murun. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kiyom amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu na tandul intora ulun pajau ang dusun tindal ra daerah Kota Belum. Nelayan no sukan hitu kiaton repat nu karamayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

0: Mon.
1: Uy.
0: Kanu mumbaza du ya kedai di naik ya teluai. Nambo nehan pepadagang sida da punti ginawi bae na.
1: Bah, kanu no. Nga miaga ko pintutup iti.
0: Eh, oh kani. Oh, nahisudan pamahay di kedai daw di.
1: Oh, ya ya.
2: Basi, pato na koy kot ko. Kawasan na daw sa kadazon dito si Mimi mga kat di hokaban papusugit.
3: Kopi ba siyan man, aming?
0: Kopi ba siyan lagi?
1: Adi. Kasutong nagi da hangga no hibang diti. Nung aw nga kapagovit na talo may gada sasak, tosuban ng denggi.
0: Obo, nawawawa kuwid pamuhuminan sa paping, may gako kiva no hiyan na sasak.
1: Adi.
0: Bah, mon?
1: Bah.
0: Izo mga kat da iti, izi ang mga kat do'y inog pampon.
1: Bah, kano na?
0: Pintong da kano?
1: Bah.
0: So, duvo, tohu,
1: kakato! Nakulimin lang ka niti.
0: Namaw pa isa na niti, Mimi. Kabasa da iti.
3: Bah, di no, nino.
1: Di nagat ka bang papasugit niti?
3: Okan ka izya nang kukigab mga katkaban poposagit di paguhoy di. Untok minarizod.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bonood ito duminda do jam ko po do niti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mo maguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diya, zo. Ahad ko nang minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no. Nung noyhan na gaya do sunod ko. Mugot na kita mo maguno si kayo kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, nabobohod ako kulita itindahan nun diti, no.
0: Miyaga ko, napahihada o bo na pa italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koyho ko no, o gumukozo kinoma ako de damin. Mamanaw, zonada kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagavasan, kopongodi.
1: Ano vagu? O gumo no kozo pangimbahasa no. Bah! Ano ba gwenda doon no? Ano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Songyan oikot Wuhan kohimo. Nakaguhi do o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso do toko. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung toko do lumamay, itsunduvan pisaan om kipihumagan. Songavyan toko mamalamay kalamazan kamatan duvongoy bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusubay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvong ngaybud, duvong apadom onom, mongomot pisampuvan, mamalamay, piyunungan.

0: Jam ko nom dumusu pabid pagunot ako sa Babi FM kusimban boss kadasan Michael Vinasia suaw tamay mo hey hey hey kopi bosyan dumusu pab.
1: Ina si asuau tomoy mo.

songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso da tako. Aw manutul tinawu, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, it sunduban pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuway ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangay bu, duvangapadam onom, mga mot pisampuvan, mamalamay, piyunungan.

0: Ami hana hozodi. Kada nang uto ko hozodi tino di do kalamazan i poponsiko nga kada toko hivayo ko hidasan do sandi. So sandi to ko minta mong dok hidasan. Nay ko muhigan sandi ya. Kadi hozo man tadi mesentius mak majaing. Pagudi nang uto ko hozo man tadi Kristo mo jito om lagi di datu MY Ismail. Minimpun do. Dabay na ti jam ko nom. Bay na jam ko nom po na mo minito do musubab id. Pagudot ako to pinay ko nga vi. Pasik pasik pasik. Do mo gumu. Ozo nga vi da mamusik dia zoro do musubab do tadaw. Kota huriti ka do po nga bram tubuhan do kahimo. Alamay din TikTok, alamay din Facebook da Saba VFM iti. Mantad suk keningaw, mantad tambunan, mantad inanam. Nagiid Facebook, izandi Dolores Asing. Do dayo haiid Victoria da Australia, Irene B. Mijil, Angelica Ojik, Dolphita, Dol, Patrick, Jonius, Nancy Lian, Paulinus Gion, Frita Losabom, Rachel Binginas Jingle Batiol, Jerry Doy, Lugay-lugay at Kopi Bosian, Moylin Duinol, Siping Awang, Robert Berto, Julita Magret, Kopi Bosian, Kumadia Zoo. No posik ko no do, misupa po do, ngusupab diti. Jadi, tanto na pakibat ito tongoy kan ya. Dadi, nambo tomot diyo Zoo. Nambo ko mongoy pangumot at talabay na. Ito pa sa Anzo, gumud niti. Gumud, ito ko bay na niti, mongomot. Mongomot nga mongay pongomot dai ho in kedis iya dati kan dai hongkon ko isaan o bina ko bisaron ta katahong po dan katahong po dan miso dite mongay pongomot dai ho in hongkon ko isaan kedis iya at tata naikat binasya so ta may mo ko seban boss kada san pam kanaw kanaw di hambus to ko do mamahis do ginapo.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, om au awasi topiumanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon, om olo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix, kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano, sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay budubong podom onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodom iso buhan kohimo lubong ay budubong podom onom id hongkod koysan KDCA Pinampang. Ogumu, ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yumayan panantaban unduk nga daw kamatan lubong ay budubong podom onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay pinungan.
3: Kopi Bosian, info i James Kandu. Kano mo kinungaw ko simbahan, Boss Karzan, miyampay DJ Ben, noikot finasi, oswaw tomoy mo. Kano no mo kinungaw.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Kinangon di Dio Zeti Abal mantad Sabah VFM basaon ku Izo Benjivinu. Kapaguhuna po nga tuhod abal. Mositi po si kapo na project kapondohian mongingin sada id Kota Belud. Au o kunan no kapulintaan no kapagatan i kapagundonok no katihembusan vinon. Abal pa impono. Salah sa zonto si sikap o kabuhingkangan project kapondohian mongingin sada id kampung Bira-Biraan Kota Belud. Oponsol ino montok katundunan mongingin sada id kinoizonon no kumoy. Minabos, imontili pumuta naman punginsadaan om kaganaan takanon Datu Jamawi Jaafar au avasi ni kakaton kabuon project kapunuhidangan vongatus tinanhamin dino tu okuang mantad himopiatus sundung tu do no katimpun idvuhan kavahup dito nakatahib. Mantad niho pinokianu o upisol kumuntilian miyampay tinimungan technical kagompit do mintong mahik kinangazan do mangunguntilik moy do katihom sa project dino om opongo tumanod timpu di Napalan. Na boss is ready in Kota Belud. Kadi Datu Jamawi, kinambanan project ino mana kabuhingkangan kumatuhun magigizon, bino kumado mongingin sadanga vi imaguno hamin di hobi adansaan om pahimatu. Au pakabasaon do kapalintaan pogun no nambotinimungan i kapagundonok katihambusan biodiversity om kokitanan katambuhuzan Sabah. Iti mantad susut kinumbakan ekosistem marine id hongkod kapunamposizan kang Pulau Selakan sempurna sa sebab no do kapagatan membom sada. Mindabos i montili katambuhuzan kawabasanan om kinayzonan posoyhi Datu Jaffrey Arifin kantakan i minamunso do kinayzonan kiginazo podom himomita pasagi dino minangaso do pinggisaman manampasi kang i nakatimpun mantad po dupo taun nakatahib. Maza kinapogintangan do bogizan kaponaizukan Taman Marine Tun Sakaran sa kukuang do opod tinan tukun bintang tinodo i kihogo do tahung maibu ringgit naumbak. Gatang menodo mahik do kinayzonon no kamoy kihogo somok sizam ngapodamonom maibu ringgit. Mantad no diho pinakyanu o kotoinaan do taman-taman Sabah paposika papavakas do hang strategic kampay no manamba ginumu do boot mamaguno drone o manuidong husap kapanamangan poimbida. Apat ngay bu duvangatus apat ngapodam tahupad sa kazan sinayzuk na ops poimbida tadaw raya Idil Adha ipinatimpun id potatang kapogun tuminimpun ko duvang apadamapat gisam ko duvang apadamanom vuhan ko himo duvang ibu duvang apadamanom na id kwentahangan daw pinapoyho ipatunod ko upisan pad sa kazan JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali mantad ginumu nino apat ngatus vahong apadamiso pad sa kazan nasaman om padamiso po vagu tinan kasanan no po nga vi inakoswat nga miyaga do papapanaw kulita katahib gontob ini daw au tumanud do sumbu signal tagang momoting id guys mihapaw papapanaw kulita id lahan tapo-apo om au mamaguno na tagkos kumuhigan om tupi keledar. Montok papingkavas do ning kokoton perception of being caught pinapapanaw o tinimungan mengungwasa di 18 point of duty id patutong ko pogun iabazagan ko so nakantakan do kohi gaganan. So pa ikan diho pa intaon daw JPJ da manakaday mamamaguno do talunalun so kikyo nung kivaw kumbakan tay ko kohi gaganan. So ninaw do ops dino ay so kapanuan do manahob kapamanan pansakazan i magangkat do komatan. Sundung tu do ingka sinu o sabi avi mangungudal do pansakazan do humuduk kuma do kotulan kasagaan tay ko permit om au kohobi mantad gontob binagat i pinakabasa. Napongono o kapataundaan kapanandakan lamay kamatan natatan pangunsaba duvong ay buduvong apodamanom. Pinayho ino di kumuduvo Vazon Montili Datu Seripang 5 Dr. Joaquim Gunsalam kapas kuminakap kapantangan kuma di mohingan taga sa pogon tun musa aman in Istana Seri Kinabalu. Minabos si Datu Joaquim misada panogi panikon tinan kuasa papapanaw hongkod lamay kamatan natatan pangunsaba duvong ay buduvong apodamanom kinakapandino kituduvan na papoyho kapapanaw kapanandakan lamay no kamoy. Suvay ko maghahap ditun musa do papoy magon kaponutuban lamay kamatan ontok kot hongo pudomiso vuhan kahimo id hongkod koisan KDCA Pinampang. Pisosomo do ko tinapaw ihuguan montili dato Suri Anwar Ibrahim untuk ko tungapod buhan ko himoditi. Mogi ka kavua babazan ko basanan om seni do nakapanaw o maso papanaon kampay no piboy ay manususan na boss tina piboy an sugandoy miyampay randawi tavantang om unduk nga daw.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abaliti sumahimbo mantad Saba VFM. Kut session sandakan minungukum na talungku om posuton o duvo tuhun kakusazan kinaizanon kapas minangakun minamaguno do dadah. Nukoy magon do positive dadah o duduvo dino kapas pinalisa o sobu do tiho. Niman ukumo i hakim Niman ukumo di Hakim Roslinda Razali duduvo tinantaman dino i ISO do luyal om miyampay kiva kinahasaan haid do iisohi. Tinantaman Idzuan Leong duvo nga pinuhi mo taun tinalungku himo taun opod vuhan tumimpuun tadaw kinagakaman ko onom vuhan ko duvo nga ibu duvo nga padamanom. Miyampay insan posuton om idsibo kapagintangan da pulis so hinay duvo taun so ngayon ahapas po do timpu do jail. Itinantaman kibaw duvo kahasanan kapaguhu idsibo section padam himo bingkung iso bingkung e akta dadah berbahaya sa ibu sa mengatu si mga penuh duvo di tahun duvo nga ibu duvo nga penuh duvo om duvo nga ibu duvo nga penuh empat om i tinantaman kumaduvo Abdul Rapi Abdul Hakim tahun nga penuh empat tahun pinajil da onom tahun onom vuhan in duvo posuton miampai kapagintangan pulis da duvo tahun kipa nagi kinahasaan kapaguhu di tinantaman kumaduvo dino mentok hasanan di iso i di tahun duvo nga ibu duvo nga penuh tahu om duvo nga ibu duvo nga penuh empat pinamadabahan pinapanaw idi upisol mamamadawa DPP Yuvan Barathan. Mamasono do umbosian olahan nasusot id project Panbonio package do bunga perhimo bindugan sukaw id kinabatangan ka di kaupisan kalajak Tegazo da wa minority isok pulahan inukap umuntok mo maguno lahan dudupo lahan na kamoy pisosomo da ukap kumapad sa kazan ngavi di minsusodop konyab na ikinantakan kikila jam kohimo minsusubab konyab nasusot o sonbogizan dis doi ikinantakan kikila jam kohimo minsusubab di song konyab nasusot o sonbogizan lahan na kamoy nasusot lahan na kamoy sa sabab no do asam tasapaw di song kosodop kisom minumumbak songinan do kulita ay sonununu di papanaw kulita om novit kuminaday dhamin pengusapan kinabatangan mantan dino pinasawa mamamagunan lahan do tamay mo mingat-ingat moy do omohik mantan kohigaganan. Kaubasan mihang do rezeki patihang buson do magisusubay tinimungan habina kaso kapian do tadaw raya Aidil Adha insandakan adun sungai Manila Datu Hazem Mubarak Musa suminomo do magigizon o magaganu abal isi do panikon kumpulan sawit kinabalu pinapatunoy sa kaday id Cabo de Vargas kuma tinimungan media montok momohogo kalaja do tiho dahil papabal kapayaan kuma dahil tuhun ngavi pinatunoy inogi sa kaday kuma magigizon ang tinimungon iaw koy mau idun no komoy. Ansan isi do, sa kaday no kanu mana kaday do tiho dahil kapataundaan manandak tadaw raya Aidil Adha do tadaw baino. Dumunto da kapanandakan Raya Aidil Fitri om lamay kamatan id kapanuhian da crew RTM id terminal bus Bandaraya Utara inanam kota Kinabalu no kita da kay katantuhon ginumuan mantan po da jam ko onom da dongo suvam guman mo isanakan sempurna om tawaw kadi Arbain Abacho conductor da bus guman tiket ipinadagang maza online navi na bohi mantan po di kodubong padamiso buhan ko himo nakatahim. Iit pungpusan, kinungazupagwe tituho da abal. Mositi po si kapon na project kapondohian mong insada in kota Belud. Auo kunan do kapalintaan no kapagatan ika po gundonok do ko tihambuson vinaun. Gakaniti abal mantad sa Babi FM, abal na po di nganuhu di Sharon Raymond mantad bawagizan kapabalan ahal da babay no pinadahayin do bawas kalazan di Stephen Givino. Salam Malaysia Madani, kopi po siyan.

0: aswaaw tamay mo.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kanaw sa ngovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodam iso buhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mga mot kisampuban, mamalamay, pinungan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kapan jam konom apat ngeperum tumi tadong usubab id pogun do toko tapi naik kong avi tadau do ko tohu ko dupo ngeperum tu buhan do ko himo au piumanan kan ya mega ka di songkon niap o katimpunan do buhan ko himo ombay no semok na di pagu do kapanandakan do himo do kamatan dahi ho id hongkod ko isaan ke DCA dahi pinampang do kahit pupuson do minggu diti tapi naik ko dahi kapi pesian do dong usubab kemadis mga Abi tambahut da Sabah VFM dari in Facebook da Sabah VFM Jilta Magret kopi bosian om i haini haini tom Maureen Kinjau kopi bosian om tabi pipasan kumakin obangan ngabi kadi Maureen Kinjau om i Brother Jekyll Egbetus Severus Tating kopi bosian dong usubab om katabian buhan kamatan kumakikinaw ngabi mantadait bagak Bataan Philippines. Wah, naikot pinasi okono para takaw niti dahil id pagun dasam pagun takaw sandinga mantan nagi dahil pagun na subay mega di brother Jekyll niti dahil id Bataan Philippines. Naikot pinasi katawanan tutamay mo na para pintanon na kasimpan takaw brother i Maria Juhan Melchior Miziel Andang Lobinjang om i Maria Juhan Simon Justin katabian tanaw da kamatan kadi Simon Justin iti kuma dai di mensinian Nicholas Steven July Steven datu om datin pertasi mukiau selebesalan jua tam Johnny Upin Lucia Bibi Mark Paul Buckley nam sabe vitam bahut ngavi i Nancy Lian Charles Loginnon. Nah, tamay mo na po na alamay daitiin Facebook na Sabah VFM ba ang pagipason-pason ko no mangan ko ho, scroll kamay di dito ang niti matamba mo gumo no gida nga pason ba may na diazo daya ako na habik kung hobby na gida itiin TikTok na Sabah VFM ang alamay niti the miyampay magibabos iti id Facebook na iko TikTok na Sabah VFM ba om kanaw tumihambos na makinangaw mamahis na ginaba kanaw ginangaw at ako hozo magagagong mantad papar.

0: sua utamoi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
4: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bono dito daminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na may gadi ti hinay, mogot na gina mo maguno zodok litason di, dadi.
5: Siyaw, siyaw.
6: Hey, siyaw na diyozo. Ahad ko nang minindad.
3: Isiyaw di ti ahong. Jam ko si Sam taho mo pag minit pa isi kayo minandad diyaw na iti.
4: Oo bo, isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka no. Nung noyhan na gaya do sonod ko, mogot na gina mo maguno isi kayo kulitason di.
6: Kada ko hodong bo, no bo bo hodong kulita itindahan nun di tino.
3: Miyaga ko, pa ihada obo bo na pa italunalo ni timpo diti. Subay ta daw sumikap na magiging mamanaw.
6: Koyho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daa kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongo di?
4: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbahasan no. Bah, ano vaguin da don no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: Ay, kopya bosian.
1: Pakinangaw na.
0: Pakinangaw na.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot tinasi, oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kinangaw.
4: Dabana jam ko tu do tahu mini tu dong subabin paguna to ko de benai ko ngavin nai kot binasi mo so to memo tantu na poko saimban bos do kadazan tadau main no niti tahu patadau om tandak na di kalamazan tega himunduk do buhan kamatan na au piu manan kan benai ko ngavi nga ko po nga nga tumbazaan zo nga pugi dio mo niti tantu na pada agumu dia zurina do mongai pengemot mongai pengemot do yo in KDC tantu na pada kivada midandi mempai do kinobangan ngawi ngai hono dong songian do midandi na po nga niti kada bago do haid bago mega dino ngoto kau ditti no di hodong na DJ Suga kumari DJ Elested ini ti ikinangan tako dito ni deh kakamoy nandang midan di om ahayin wago kay katkan ya dadi ingkana ito pinigo ngabi kada do gisam hadangan wago kinobangan to ano ito nandakot taubi maam to pinigo ngabi ko pa nga di timpo di taon di ISO pado ano ito telepon do piobit kan ya mga ito ko piagaho di timpu di ISO po telepon do piobit obit taon wong nga padan nati taon sisam nga padan ingko to ko midan di mempay kinubangan nga vi to nung kiva da telepon ni dam ni dami na pa ugi mi ho obito na ingko to ko da mi somo midan di mintong na po da jam kan ya dadi mi somo to ko da jam deng ka ka jam ko si zam betai dai ho id sebagai de pemitran dai ho id niti hongkod da pembahasan teko library de dongongon kapatuom dai ho na jam ko si zam to ngo pod minute on didi in na po nga timpo di pagu nga bayno na po nga kaubasan na pamay da kipadi obas may da niti himo pa minute itimpo da miso mo om kiva na tay mo to ko da niti WhatsApp ada katobi so niti ka kalambat so tapi auzo kay kot ka patering ka mangan konsolo ka may di on didi nga iyan no timpo di paguhu om timpo bay no pagumo piso bazan kan ya nga ko mga tabi na ko nga vi kano timi ang bus mamohis do ginawan pa yung nga vi tanga pasin boss do kadazan om nogi do jam katutuhong upon minute na tino om kumos nga vi opason diozo om kano mo kinango kusipan boss kadazan naikot binasi
5: katabian tadaw tagas na nakamatan kumasok yavi.

0: Sangyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi do osindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso do tako. Aw manutul tinau agama toy koin tutunan. Tumimung tako do lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavian tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kobasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Tumimus makinango miyan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey. Anong kanaw? Anong makinango?
2: Anong kinoto ko hozo di Maria Kadaw? Ipunganan daw. Manong katuhuan daw pambazon ka. Pas pa dito hozo di Richard Bernard Mikil om Benita Lojuti.

Kopi pa siya na dong sa mga na jam ko to apat nga pa mo nominate dong sa vab id pagun dot ako. Kopi pa siya na dong sa vab kadi Palladius Binswan palad niti kumada sabi mo kinungaw do pasayimban boss kadasan os wow to nga tabi pibasan kadi Palladius Johnny Joe kopi pa siya na dong sa vab kadi Johnny Joe tabi pibasan Ipol Eric Ibabasan na ta daw, koto ho. Katabihan ta daw taga sa nakamatan, kadi ipol. Hansan da wasi, pinaposikan na doon mo suvab do, bay na diti. Wasi do, nipi, day kasundok ka. Maria Juhan. Mama sana ndak kupi-kupi. Mama sana manginom ndak kupi nga pero dong sa public TV bagi ngani tara kondangan pedigya di damin patay. Tay ko kiwa nagi di nak nuiti na kiwa no dong ngai da tara di bay na diti. Tantu no po do kiwa di na palan hai do bongoson tay ko mahik ati da kampung patay tu tara kondangan anau bagi tara kondangan diti na binaganu di do dati siti man tara suva bom tara ko himo. Nagi tadaw ko onom dati kumadigi makalansyang nga pila tadaw ko onom iho na ananaw di suti kani tapi na ikaw nga vi ako po nga katahuanan kumadigi so nga vi di Facebook sama BFM Dorothy Fredeline Jeffrey Gilimon Shalom ko pivos yan kadi Jeffrey Gilimon Majakong Majuna Christopher Marcus, Quiranus Lucas, Haira Kim, Papibosiano dong usubab, mantad Zico Edited South Korea, katabihan tadaw kamatan kumada toin sanan tuhun dahi da Sabah dahi KDMR dahi in Korea ka, Rosie, Omi Pony Posik no kanao dop no po, kanao mo ngay tomu ka, ay sugi akalajat dahi DJ to humasam no po dahi, humasam na gini no in Korea, kyo Haira dahi mga umasam nagi ada dah umasam dahi no aw na di mago kakalanja kan ya nga iyo no nga dahi no nung umasam osogit ati kozo dahi no kani hera dahi ko po nga ansan na babasi ko nga dahi no kumada sa insanan tuhun nga vi do saba dahi no in Korea do babay na dahi tumay mo do ina in kansanan na tumay mo na nga basi ko nga dahi no kyo kopi mo siyan tanto na po kibara tida menandak ko dati ngayon ng kamatan kipan dati itani ni dati kapanandakan ng kamatan gani Haira Elizabeth Beth Alga Sidion ko pibos yan kumada tayin sana ng tabi pibasan kadi Alga bab kano tumihabos makina mo do kasimban boss kadasan so nga bitang kapasi id boss do kadasan

0: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Timpunay to ko, talaw di tim yung pay kidum di omis ang boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa ba BFM. Ikot din na si, usual ang tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Pazong nabi kadazan kapabago, om tamabasi.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kopayhan don kapabago di hobby paintunon
1: inamo isikoy dai sapa BFM ko sa himbahan bos kadasan noy ko pinasi oswao tamaymo.